0: 의 고래로.
1: 테나 카이토웨가 이비 에파카로모 마이나코 포하츠로아 와이가 텐네이메가 코히가 아와테 나테 푸티아 타우나키 아테 파모로 와이파라이라 파타이 코무마 와 호키아노 테피레레오 잉아리히 기무아이테 아로아로 파레 마타 포타나 헤파카마나이테레오 잉아리히 하이레오 파이마나 아츠레 키아우테아로아 카파카코파니아케 키가 하 키나키나 와 호키아노 테피레레오 잉아리히 기무아이테 아로아로 테 파레 마타 포타나 헤파카마나이테레오 잉아리히 하이레오 파이마나 아츠레 키아우테아로아 에아이킹아 카이 타이토고 헤파카마나 노아 테네이 테레오 헤파카마히아 파누이치아나 에 테누잉아 옹아 카이노호 이코네 헤오야노 에아이킹아 카이 파카헤코아 노호 케 테레오 잉아리히 헤레오 마츠아 이로토이테 아우투 마타누이 노레이라 카우레 헤타케 캬치아키나 아츠레 에아이키 테메마 파레마타 오테 파티 카카리키 에아이키아 테아노 투요노 헤카이 파파 토랑아 푸 노이호 테네이 헤파카포아포아 잉아 포치아가 카이 포치 오테 taha katau kei te whiriwhiri a tonutia te pire nei e te pāre mata.
2: Kei te patipati pōti nunga tēnei kāwanatanga a te hunga i kare pakihihia ki te whakarongi ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ka roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei kai pōti kaikiri, o rātai kai pōti kakifero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātā.
1: E ai ki te kaihika o pōneke e ai ki a Andrew Little, ka tautoko ia i te whakakotaihitanga o ngā kaunihera, mēnā kā tū he tāpaitanga pōti i tēnei rā. Kua whakaritea e te kāwanatanga te marama o akuhata hei rā kati mā ngā kaunihera ki te whakatau me pēhea te whakarere kē i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Hei tā te koro matua o te hiku o te ika, hei tā moko tepania e tūwhirāna ia ki te whakarere kē i ngā whakahaerenga, kei te māwhitiwhiti kōrero tonu ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā kōwhiringa e wā te ana. Whai aki nei ko etahi o ngā tūtohu e wānanga hi āna.
3: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: I teira wiki i puta i te ipu pihikete te pire me mana Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta, i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātau e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raru ai. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki, e ai ki a Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātau mahatanga i ngā rangatahi ka putāna i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma noi ho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I te rāwe ki huitahi ai te rāngai hau kai moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. E akiaki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tau kupu huhua e ahutika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā hua ka puta ana ki te kore. Kā riro mā tangata ke a rātou mahi e waha.
5: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He awa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea mā horohorana ngā kōrero Engari he ngohe ngohe, ko re take no ngā kaumupene te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua pau katoa ngā tīkiti mō te whiringa whai ti Super Rugby Pacific i wāinga i te Kapa Crusaders me te Kapa Blues. I roto i te 20 miniti noiho, ka tū te tukinga ki te kaha i o tautahi a te hatare e heke mai nei, e ai ki te pāri whakahaere. He tohu ora tēnei e whakātu mai ana ki ngā kai whakahaere i te whai hua o ngā whanakitanga i te whare tapirera me te ngākau kanehe a ngā kaiaru i te kēmu uniana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Ka tuku maru terangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō, e whitira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Anō te pai. No te hinganga o te hoarangatira a Paturuhi Tūhakaraina, puea mai ai ngā kupu ki tēnei titonga ona. He oia nō rā no te huritau o tōna hoarangatira, ka waiatatia te waiata nei. Ahu mai ai ngā kupu i te paipera tapu, me te mōhioa nō hoki heiwi whakapono a Ngāti Haua. Nō reira, kua noho mai ngē nei kupu hei whakatau ki te nui o Haua, ka mutu he o hā ki tonu, kia whāia ko ngā whakahau o roto i ngē nei kupu.

0: 카카오의 고래로.
1: 그런가 지라테 나쿠트 카토안 마야노 킹아 푸롱오 아와테아 이테네 하오라 마야노라 ATV 코루에 테카우 마리 마타우 테카우 파포 코타히 마노 카이카 에 투와나 이테마토 테페누아 오 지라 에 아라히아나 이테 파카라우 오라 탕아 오 테레오 이와잉아누이 잉아 우리 오 가이타후 코테아히 이 무무라 케 이테 타리 오 테 프리미아 맹아 하 키네키나 오 테와 케 마우 토누 마이 ATV 키테레오 이리랑이 오 와테아 Moia nora e tīwi he pānui aitua, he pānui ki te motu. No te ahiahi inanahi i riro ai tētahi o ngā tarifa o te ao mā tauranga a whatarangi o Winiata. Ana, ko haere atu nei ki tōna rahi, ki tōna makau e tiaki mai ana i te pō. He pānui tēnei nā te whānau, ara ina pō, ara kia tukua te kōrero kia rere, he pāna kia whatarangi Winiata kuariro nei. Ana, hei taroanga o te rā nei, hei tā te whānau, ka puta ngā whakamahukitanga mo tōna tangi. Hana, ko te inoai a te whānau o tira ko te hia hia nui o te ngākau kia noho motuhake tō rātou pāpā ki āna tamariki o tira ki āna mokopuna i taroanga o tēnei rangi nei. Hei roto i ngā rangi e tū mai nei ka wātea tō rātou pāpā o tira tēnei o ngā tangata i pupuri i te wai no te kau o rehua a whatarangi Winiata hei tangi mā te motu whānui. O tira e te pāpā e te matua ko te kura i hunaia e te pō. Kia koe, haere, haere atura. E rua te kau mā rima tau, te kaupapa whakarauara reo o kotahi mano kaika e arahi ana i te oranga mai ano o te reo Māori i Wainganui i ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. I tohua te huringa tau o te kaupapa i o tautahi i ngā rā tatanei, he kaupapa i whānau mai ai ngā whaka ihu waka reo hōu i roto i te iwi hei kawe i te reo ki a pōpō. I reire e tahi whānau e kōrero ana mo o rātou wheako i raro ia kotahi mano kaika, ko tētahi ko te whānau te aika a neira a Lynn Harata te aika kai whakahaere tuatahi i a kotahi mano kaika.
2: I tau o wā ruarua no iho mātou whakahaere te kaupapa me ki, engari he ngākau nui ana ki te kapa, kaupapa e manako ana hoki mō ngā whāinga i ngā rua tukau māri matau i whānui pia te titiro, engari tai atu ki tēnei wā kua ki te kuau te whakatipuranga kaumātua i nai nei. Engari ko aku tama i puta i raro i te kaupapa o kotahi mano kaika i nāianei ko te whakatipuranga tua toru ko aku mokopuna.
1: E whakatewhatewhatia ana te ahi iti i mumura ake i te tari o te premier o Christopher Luxon i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau i ko tata ake nei. Me te mea nei nā te nanakia i tahu i karangahia ngā kaipatuahi ki tōna tari i Botany i te mumuratanga ake o te ahi i muri o te whare kai reira nei tōna tari. Hei tā te prihimana whakatewhatewha nei, hei tā kātipa Karen Bright e whakapai ana rātou nā te ringa o te hau tutu i tūmata. A ka haere tonu tā rātou whakatewhatewha i tēnei wā nei. I o tautahi a Luxon, kai tōranga pū mō Botany, no te ropu nā hinara i te wā o te ahi. Kua pōti te kauni hera o Tauranga Moana kia pupuri tonu rātou ki te tūru wāri Māori o te Awanui. Nā tēnei whakatau ka rere te kaupapa ki te hapori hei pōtitanga mā rātou hei mua atu i te 28 o mai he a te taurua mano 27. Hei tā te kahika o Tauranga Moana a Māhei Drysdale he mea nui te wāri Māori kia kitea tonutia te matawhānui tanga o tira te kano rautanga o ngā hapori whānui katoa i te kauni hera o Tauranga. Kia te huri ake tātou kia Hemi Rolleston kai pupuri i te wāri Māori o te Awanui i tēnei wā.
3: E hara i te mutunga o tēnei kaupapa hoi anō, ko tēnei kaupapa i tēnei rā, ko te whakautu o ngā kai kaunihira mō te whakaaro e pāna ki te turu Māori ara ko te Awanui. He ai, he kā. Anei, te nuinga o ngā kai kaunihira, he ai, he rā whakihira tēnei. Nā te mea, ki au nei, he pai, he mahi tahi, ngā Pākehā ngā Māori.
1: Kei te huro o tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti Taiao e tautoko ana i tā te iwi tohe ki te wahapū o Tauranga. Anei, a Charlie Orahiri o ngā tirangi nui.
4: I kitea mātou te koretakitanga o te pōti ki tō mātou nei Taiao, ki ngā kōrero tūturu o te moana, ki te mauri o te moana pērā ki tō tātou nei maunga. kei te hari te ko te ngaka o Ngāti Ranginui, ki te kite te whakataunga o te kaiwhakawā, o te kōti taiao.
1: Inenge tō, ko ngā hā kinekina o te wā. Ko whakaritea e te NRL, te huringa tau nui tai oreore o te ao mō Jai Arrow, tētahi o ngā paumua o te kapa South Sydney i Pākia e te MND i ko tata ake nei me te mea nei ka mutu tana tākaro moa ke tonu atu. Hei te tekau mārua o hūrae ka tū tēnei huringa tau nei i te wā ka tākaro a South Sydney ki a Newcastle ki Ako Stadium. Ko te whakaaro ia kia koha te marea i etahi pūtea i etahi whakaaro nui ki ngā kai tūao o te MND. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui,